0: kaliwa. Mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yes!
0: Saka na naman! Wag na yan! Kaibigan! Pakinggan naman natin ngayon. Isang minuto!